la loi. La loi. Mame mon emrané, mame mon emrané. Mame mon emrané. Me bondi. Nana ba emrané, emrané sa way. Freedom yamiye. Bena di nye. Me bondi, me bondi, emrané, emrané, emrané sa way. Anajisa ni bejwa ye ye mo. Anadi mi dia mi unu ni era mi kao. Wojami o wangu ni ye. Ebrani wusa nunyu maya mi wangu dubu ebrani. Enyau ni adi abali mebrebe ya chaye. Na udu moja na woru ya we. Israel ye. Freedom yami ye. Abraham nyamene, Isaac nyamene, Danadi nyame, Jacob nsu nyame, Erani wusa na fantasy yi wudi na ye. Ah Jesus, wo nyame kama wo kum no, wo nyame kama wusa na wo fata nyame.

0: na me twro mo no west number tina for ya bank card e bebi am twro mo nti
1: I just
0: munti ha na me twro me na me share na because emi inspiration nti mo de munti and bebi na me te na enkomo na me di na te bia na me wom na me twro iti doctors omo de munti omo ya me chere mo bebi.